0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The city's

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras natin sa buong Pilipinas is 8:56 in the morning. Welcome, welcome, welcome. Isang napakainit na medyo manimig. It's solid na pagbati para sa ating mga dream cutter. Today is August 28, 2026. Unahin muna natin ang ating national politics headlines. Impeachment trial at sub-judice drama. Mainit pa rin pinag-uusapan ang mga kaganapan sa impeachment trial. Ayon sa depensa at mga eksperto tulad ni Attorney Tranquil Salvador III, mahigpit na binabantayan ang pagpapaligsahan sa sub-judice rule para hindi na makontempt ang mga sangkot. Parang ex mo lang yan, maraming mga restrictions at bawal pag-usapan. Pilit pa rin binubuko. Charets! Leptospirosis alert sa Metro Manila. Nako mga besya. Patingin-tingin sa dinadaanan, dumadami na raw ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila at Pasig dahil sa mga nagdaang baha. Huwag nang maging pasaway na magtatampisaw pa sa baha kung ayaw mong maospital. Di ba alin ang basain ng unan, kakaisip kay crush mo. Huwag lang ang paa sa baha, please lang po. Dinagat Islands State of Calamity. Formal nang indineklara ang Dinagat Islands State of Calamity dahil sa matinding pinsala ng masamang panahon. Dasal at tulong para sa ating mga kababayan doon, Minasan. Samantala, taas singil sa tubig at rollback sa gas. May pag-good news at bad news ang Manila Water. May nakaambang taas singil daw sa mga susunod na buwan, pero huwag magpanik ng bongga dahil may kasunod naman daw na inaasahang rollback o bawas presyo sa mga produktong petrolyo para medyo lumuwag ang bulsa natin. Ah, talaga ha? Talaga lang ha? Power alert sa Visayas Grid. Naglabas ng red and yellow alerts ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Kaya sa mga nakatutok dyan, mag-isip-isip ng mag-charge ng only gadgets para iwasan brownout trauma. Samantala, Senator Jingo Estrada ay sinugod sa ospital. Si Senator Jingo Estrada ay naisugod sa ospital kamakailan lang dahil sa natamong injury sa kanyang tuhod. Abay, God will soon, Senator. For our international news headlines, global tensions at iba pang foreign updates, patuloy ang mga pagbabantay ng international community sa iba't ibang trade policies at the geopolitical issues sa Middle East at US. Kahit anong layo ng abroad, ramdam pa rin natin ang epekto lalo na sa presyo ng bilihin at gasolina. Kaya kapit lang tayo mga global citizens of the world. Showbiz spotlight, sports updates, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Dumako tayo sa ating weather. Bantay panahon para sa weather update ngayong Biyernes. Asahan ang mainit na umaga na may chance ng biglang pagbuhos ng localized thunderstorms o biglang buhos ng ulan sa hapon o gabi. Kaya huwag kalimutang magdala ng umbrella, hindi lang para sa init ng araw, kundi para rin sa biglang ghosting ng panahon. At dito nagtatapos ang ating mabilisang balitaan na siksikliglig at puno ng enerhiya para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok mga ka-dream kada. Muli ang iyong paboritong kasama na laging pampagood chakra. Nag-iiwan ng aral, mag-ingat-ingat sa kalsada, lalo na sa may pedestrian, iha. Oh, at baka may masagasaan ka. Oras natin, it's alas 9 na minasakin. Susunod, what is your zodiac sign for today? Or horoscope for today? Ang Dream Horoscope only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your at DJ Senpai, and we'll be back.
1: Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo. Show para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
7: Stop right there!
6: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
8: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome. Earl Agustin.
9: Sana, sana,

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 9:21 in the morning. And narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. Today is August 28, 2026. So unahin muna natin ang mga Virgo friends natin, August 23 to September 23. Magiging arrogante dahil dito malamang magkakaroon ng tampuhan. Kung lalakasan at isa sa isip ang self-control, walang tampuhan sa minamahal. Iwasan ang chismis para walang hindi pagkaunawaan. Lucky numbers and color for today ay 19, 31, 44, 45 and strawberry red. Next up, Libra. September 24 to October 23, ang ugaling asakana ay walang kabutihang ibibigay sa'yo. Mag-double check lagi ng gamit mo. Lucky numbers and color for the day ang 9, 6, 11, 17 and ruby red. Scorpio, October 24 to November 22, kung may balak na maglakbay, ituloy dahil positibo ang resulta, lalo na kung tungkol ito sa negosyo. Lucky numbers and color for today ang 6, 8, 21, 35 and blue. Sagittarius, November 23 to December 21, kung anuman ang ginagawa, tutukan ito at tsak na matatapos nang walang sagabal. Lucky numbers and color for today ang 19, 26, 33, 42 and pearl white. Capricorn, December 22 to January 19, ang tensyon sa pag-ibig ay maaaring sumulpot anumang oras. Maging mahinahon ka lamang. Lucky numbers and color for today ang 6, 7, 21, 35 and garnet red. Aquarius, January 20 to February 18, iwasan ang magsamantala at tiyak doble-doble ang karmang kabayaran. Lucky numbers and color for today ang 5, 7, 21, 32 and tangerine. Pisces, February 19 to March 20, kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang hindi maganda. Ipagpaliba ng balak dahil mabibigo ka lamang. Lucky numbers and color for the day ang 9, 17, 24, 32 and lavender. Aries, March 21 to April 19. Mahalaga ang pangunawa dahil magiging masungit ka ngayong araw. Sabihin ang gusto ng direkta. Lucky numbers and color for the day ang 9, 30, 29, 38 and blue. Taurus, April 20 to May 20, mahihirapan kang iwasan ang isang emosyon. Paglabanan dahil sa tawag ng sitwasyon. Lucky numbers and color for the day ang 9, 14, 39, 42 and maroon. Gemini, May 21 to June 21, maraming pagtutol ang iyong matatamo, kaya't ihanda ang sarili sa mga pagsubok. Lucky numbers and color for the day ang 7, 35, 39, 40 and flame red. Cancer, June 22 to July 22, alahanin ang alta presyon. Halen, mga Cancer, di na kayo maglipong hitolo. Iwasan ang magkatensyon. Lucky numbers and color for the day ang 9, 17, 29,

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras sa buong Pilipinas. Minasan, it's 9:53 in the morning. Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. And now, we are with our showbiz spotlight. Justin ng SB19 at ang sarili nating tabi-tabi. Nabanggit din sa mga showbiz segment ang ating P-pop pride tulad si Justin ng SB19. Napanay ang hakwat ng suporta mula sa Stellified at Atin Random. Ang cute lang na kahit anong busy sa career, fresh pa rin ang mga lodi natin. Samantala, usap-usapan din ang mga maiinit na hiwalayan at bagong tambalan sa local showbiz na mas mabilis pa mag-trending kaysa sa TikTok dance challenges niyo. Tara! Sa Kempet! Samantala, dumago tayo sa sports updates natin, people, at local leagues. Todesyana! O ang ating mga pambansang atleta ay todo ensayo para sa mga darating na international tournaments. Ang mga basketball and volleyball leagues naman sa bansa patuloy na pasabog sa mga laro kung saan todo sigaw ang mga fans na parang nasa concert na ng kanilang bias. And that's it minasan for our sports and showbiz buzz only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Mamaya, narito na tayo sa ating paboritong segment. Ano paborito nila? Ang DJ Law only here sa Dream High on Dream Radio. We'll be back minasan. Oras natin, it's 9:55 a.m. na.

natin sa buong Pilipinas. It's 10:23 a.m. na minasan. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai, only here sa CB's Best FM Station. At narito ang ating topic for today. Narito tayo sa ating segments na Did You Law? And ang topic natin kahapon was about annulment and nullity of marriage. Narito na tayo ngayon sa legal separation. Ano ang legal separation sa ilalim ng family code? Ang legal separation ay isang arrangement o kaayusan na aprobado ng korte na ang mag-asawa ay mamumuhay ng magkahiwalay at ang kanilang ari-arian ay pinagbukod na din. Wala ding obligasyon na suportahan ng mag-asawa ang isa't isa maliban na lamang kung ipag-utos ng korte ng asawang may kasalanan na ipagpatuloy na suportahan ang inosenteng asawa. Number 2, anong mga halimbawa grounds ng legal separation? Ang mga halimbawa grounds ng ay ang mga sumusunod: physical na karahasan sa asawa sa kanilang anak o sa anak na nagrereklamong asawa. Next, kung ang asawa ay convicted o pinarusahan ng korte sa isang krimen na may pagkakakulong na mahigit sa 6 na taon. Next ay pagkalulong sa droga o alak. At next, ang asawa ay homosexual pala o lesbian. Pangangaliwa, nagpakasal ng pangalawang beses ang asawa at pag-abandona ng mahigit 1 taon sa mga anak. And

104.7 Dream Radio. Oras natin is 10:25. Susunod ay Unmute with your Ate DJ Senpai. Kaya tutukan lamang, didirian siya. Series Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At ako ay lalala na dahil ako ay Tom Goods na. Charas! See ya!

Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai. Oras natin is 10:50 a.m. na minsan. And you're still listening to Dream High 104.7 Dream Radio. And huwag na tayo magpa-sikot-sikot pa. Diretsuhin na natin to. Huwag na tayo magpa-intro-intro dahil Biyernes ngayon. Maraming nagmamadali. Hello ate DJ Senpai. Tawag na lang ako ng Hinat. Sobra kapugat ng Hinat. Naguhulat na lang ako, permiha akong kwarto. Kung ano't mahinanabo, hakin na buhi ko. Ipupugan ko na magtuok kay para diri mabatian hit akong kag-anak. Kay tikang pahan bata pa ako na ang iraginhimo nga investment plan. Tanan nga sweldo ko, diniha pagtrabaho ko, ha, call center local la diniha, Tacloban. Diretso ito na iratanan. Tapos kung giniibanan ko para akong untay parasahe o kung may dagula karuyag paliton, damo na kira mga yakan. Sobra kasakit, iti po nga bagahin na kapoy na nga nako. Hakon shifting sked, mababatian ko pa era nga kutila kuno tak na hatag angay kuno giniibanan ko. Sa kutob san o ako magiilob hini nga pambayad hit utang hit akon pamilya. Oh my gosh. Hi Nat, pamati ha akon ha. Nat, dere ka ATM machine. Tawo ka. May naka kalugari yung kinabuhi. May naka kalugari ngon nga destination na pwede mo katuan. Kinakapoy kita tanan. Maram ako nga baga isog ka nga masakit sa inaabat mo pero it maram ka ipagpamahal ha pamilya. Dere ibig sabihin nga papabayan mo liwat nga ubuson it imo kaluluwa. Unti-unti mong ibalik ang pondo para sa sarili mo, hindi dahil masama ka, kundi dahil kailangan mo ring iligtas ang sarili mo. We survived, Yolanda. Dapat mas survive natin tong emotional storm na to. At pare naman sa parents mo, please let them know na may sarili ka rin panggastos, na may sarili ka rin buhay. At kung ako sa'yo, unti-unti mong ipakita ang boundary mo. Ipakita mo na, anay daw, mga next month, waray na ako din eh. Mabulik-bulik pa daw ako, pero di rin na 100%. Kaya tungod kay may nakuman baray dan pa mga boarding house, sugod din eh. Kailan nga mamboard ka? Kaya gusto ko maging independent na. Adi nga din, libre't balay, di rin gano'n. Ayaw na makikdebate, just get out of there, okay? Get out of that situation. Oras natin is 10:53 a.m. We'll be back for more stories only here sa Unmute with your ate DJ Senpai sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Last Nothing Minasan, it's 11:46 a.m. now. And we are down to our last letter for today. Yung iba ay next week na lang dahil tayo ay nagmamadali. Meron tayong mga Junakis na nag-aantay. Ayan, para sa may mga Junakis dyan na elementary na. Abay, good luck po sa mga exam ninyo. Ayan. Here's a letter from Rika. Sa mga gustong mag-send para mabasa natin next week, go ahead and scan the QR code shared on our Facebook page, 104.7 Dream Radio. And narito na ang letter ni Rika. Hello, Ate DJ Senpai. Tagalogin ko lang because hindi pa ako masyado fluent sa waray-waray. Tawagin mo na lang po akong Rika. Ate, sobrang hirap itago dito sa may amin. Akala ng mga tao masaya ako kasi active ako sa mga lakad at may trabaho ako. Pero pag uwi ko ng bahay, bigla na lang ang huhugutin ang aking energy. Yung partner ko, hindi niya ako sinasaktan physically pero ang lala ng psychological and verbal abuse niya. Araw-araw akong pinaparatangan na may kalandian sa iba. Kinokontrol ang bawat galaw ko, pati mga kaibigan ko pinagbabawalan na akong kausapin. Tapos, pagkatapos niyang mag-gaslight at turugi ng pagkatao ko, iiyak siya kunwari sa harapan ko at sasabihin mahal na mahal niya ako, kaya niya nagagawa yun. Pagod na ako maging bihag sa sarili kong relasyon. Ano po ang maaari kong gawin? Ayan. Rika be, feeling ko hindi siya taga rito. Kasi hindi siya fluent sa waray-waray and may ka-live-in siya na taga dito sa atin. Ay, kasi ko waray noon. Ibalik ito na kung taga diin man ni Rika. Ayaw pag kinuan at iya kinabuhi, ginguguba mo't iya personal life, ginguguba mo gihapon at iya psychological and mental health. Okay. Para kay Rika be, gising, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapakulong. Kung sinisira na niya ang pagkatao at katinuan mo araw-araw, hindi na yan pag-ibig. That is called control. And yan ay abuse, okay? Hindi mo kailangang tiisin ang ganyang klaseng rehistro ng sakit para lang mapatunayan na loyal ka. Cut off mo na habang maaga pa. Kung may anak bang kayo, wala. It's better to cut ties with this person. Masakit sa una, sobra. Sobrang sakit. Believe me, pero mas masakit mabuhay nang unti-unting pinapatay ang iyong kaluluwa. Alright? So, yan lamang ang masasabi ko sa iyo, Rika be. Save yourself and save your future kids. And go back to where you're from. Hindi sa pinapalayas kita dito sa Tacloban, pero sinasabi ko lang ay iligtas mo ang sarili mo dahil you've got a lot. You have a lot to offer in the future. Biruin mo, ikaw itong may trabaho. Nakakaloka. Oras natin minasan, it's 11:50 na. Domo arigato gozaimasta sa lahat ng mga tumutok at sumabaybay. And see you again next week, Monday to Friday, 8 a.m. to 12 or 1, depending. This is your Ate DJ Senpai. Na nagpapaalala, kung kayo ay nagmamaneho sa kalsada, dahan-dahan po sa may pedestrian para walang masagasaan. Domo arigato gozaimashita, watashi wa kurizumi na senpai desu. Sayonara.

0: Can you come through?
1: Dream Radio time. It is now 12:57. Dream Radio!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
8: sakit. Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: business registration compliance. We are BIR registered with said company registration number 2021080022804-00. Certificate of authority number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabula, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at para nasan ang Palooza live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

minutes after 4 o'clock, narito ang ating Dream Balita. Sisimulan na ng National Food Authority or NFA ang pagbili ng sariwa at basang palay or fresh and wet palay sa mas mataas na halaga pagsapit ng buwan ng Setyembre. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, inaasahang mas lalaki ang kikitain ng mga lokal na magsasaka sa sandaling ipatupad ang bagong presyuhan na magkakataon ding sa pagsisimula ng panahon ng anihan sa bansa. Mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo, itataas na ng ahensya ang buying price ng basang palay sa 21 pesos kada kilo. Nangangahulugan nito ng karagdagang 4 pesos kada kilo sa kita at kapakinabangan ng bawat magsasaka. Gayunpaman, linaw ni Lacson na limitado lamang muna ang programang ito sa mga lugar kung saan mayroong sariling rice drying facilities ang NFA. Yan ang ating Dream Balita. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!